ngava Dora itakfoil. Kuya nakpag if si ilifsi nalang ni Dorsi umunga radio station mon KRFF Fairbanks 89.1 FM.